sama pribadi dva rovnoča, ali pošto sa on padoma nepalcim ci marite, haja ci marva, lani pundra, bine i bepare kmela hatma, ja sa laga ka zari vati bikri kari, teri lokam ne kupo hokia sa marite, kari dva ne kare ko, mohade su nomo par. Pošto ti sa tu ku bepara bala li kati ke bezda pita se moko vodre na se šakma, ali ti povde li lefnu hojko sa istane je pisan lika. Ona ala ci bata bane ka sa tu ka pibin ni shuat ka ta do ka maat neki, bikis ma dhe ka ne ka li ka bansa se mo pomo tare ko sa, to da hamon tri bali no sa hali pri, istane o tra dan lai nei, to yo maja ono ko lari, i jo nge presan dino hai ko sa. Nera patrika trinikma, sa ti provis ma pati puno rgerman ma habi anto ho pe jema le kuitan pokcia, se sot ma suro jan pane li, le mo hai ko ka pa sa pi ko sa, sa ko sa bor kare to jo sa ti vale ho dei jem li ko hiti mai, pone bor lehun puno rgatan parte de del vale, so por rauni, no vale bodo, te suro sa ta deki, ma ko ti vado tra bo zano e tolo posi kuta realiza, ne trito ko la jina ma sa leti ke li ko hiti de veto mo por lei, e tolo pokcia ko ma ko, pokcia ko ma ko prati, a ko si tu vale kare pa ro sa ti vale ko pa i tak Sorry, I don't know if you want to recover any. So, I'm going to say that this is a good thing. So, I'm going to say that this is a good thing.